Kag sa liwat, nagapamaalam naman ako sa inyo sa aton nga program. Ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupo diri sa aton nga Daybreak, 5 to 5.30 Monday to Friday. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong tanan.

Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Dos, DXKI.

0: Maayong adlaw sa aton mga manog palamati diri sa tinapay sang kabuhi. And may it be nga napunan kita kinsa nga kalipay kag pagpasalamat nga nakabugtaw kita kag ang Ginoo nag-extend sang iyang kaluoy sa aton and we are able to experience another sunrise. So indeed, great is the faithfulness of the Lord, no? And which is new every morning. Bag-o ang kaluoy sang Ginoo sa kada adlaw, and isa sa kaluoy niya sa aton nga hindi lang ginahatag niya iya bugtong anak, apang ginahatag niya man sa aton ang iya pulong, agud nga maglaygay sa aton, agud magiya sa aton, kag magtudlo sa aton nga magpadayon sa pag-alagad, magpadayon sa pagtuo. And we believe that it is through the word that the Holy Spirit is speaking to us. And not only that, apang paagi man sa ginatawag nga pulong sang Ginoo nga ang isa ka tawo makasalig kag makatuo kag mas magtubo pagid ang pagtuo, no? So ginatawag nga ang ginahambal sa pulong sang Ginoo that faith comes by hearing and hearing by the word of God. And amo gid ni ang isa man sa kabugatan sa sininga radio ministry nga ang pulong sang Ginoo madalagid sa mga dulungan, no, sa mga kalag nga nagapalamati pagi sa kahanginan. Kay bangod nga kinahanglan ginaton ang pulong sang Ginoo. Hambal gani sang ni Kristo dira sa Mateo 4:4 nga ang tao hindi lamang mabuhi sa tinapay apang sa tagsa kapulong nga nagakawas sa bibig sang aton nga Ginoo. And kabay sa siniman nga aga ukon sa sini nga adlaw nga nagapalamati ikaw dira, no? Kung diin man ikaw nga parte no, sang Western Visayas, sang Palawan o kung dira sa Mindanao, kabay nga padayon ikaw magapamati kag magasunod sa sining nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo diri sa tinapay sang kabuhi. And magapadayon kita sa aton nga series Living by Faith. So ang ginatawag galing nga pagtuo hindi lang ini nangin necessary during sa ginatawag nga kaluwasan. No, naintindihan naton nga paagi lamang sa pagtuo na luwas kita. Ginklaro gid ina ni Apostle Paul dira sa Ephesians chapter 2:8-9. Nga kung sa diin nagsiling siya, for by grace are ye saved through faith. Sa grasya sang Ginoo na luwas kita paagi sa pagtuo. Botsulingon, that is not of ourselves, it is the gift of God. So amunigali ang palaagyan sa ginatawag nga kaluwasan, matutod nga kaluwasan. Kay bangod nga na paagi ini sa grasya sa Ginoo, regalo lamang ini sa Ginoo, and we just have to believe. Buot silingon, kung nagatuo ikaw wala, ikaw nagapangabudlay. Apang nagasalig ikaw nga ang aton Diyos amuna ang nangabudlay dito sa krus. Kag naghambal sa gani, tetelestai, buot silingon, it is an accounting term that it is paid in full. Ginbayran na sang Ginoo ang kabugusan, and hindi na kinahanglan nga magdugang pakita paagi sa aton nga mga kaayo, maayong buhat, katutom, paghatag ukon sa aton nga mga relihiyon. Kay bangod nga ang ginatawag nga pag nga kaluwasan, ginklaro gid that it is by grace and it is received through faith, not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. And that is the word of God written and declared dira sa Ephesians chapter 2:8-9. So sang nagligad na mention man sa aton kag natun-an man aton ang buot silingon sang pagtuo. And this is a great and wonderful definition that faith involves abandoning all human reliance on self-efforts and placing total dependence upon God's character, His actions, and His promises as revealed in His words. So, ginpahayag sa aton sa iyang mga pulong. And nagatuo kita, buot silingon sina, nga ginbayaan naton ang pagsalig sa aton nga kaugalingon. Sa aton pwede mahimo, sa aton kapasidad, sa aton nga kaalam, sa aton nga kaayo. Kagin butang nato na aton bugos nga pagsandig sa aton nga Dios, sa kung sino siya, sa iyang character, no? Magsiling kita nga talking about the character of God, no? Masiling natin that our God is love. So nagasalig ako nga hindi ako pagpabayan sa Ginoo, kay bangod mahigugmaon siya. Himunan niya ako because he is a good and great provider. Siya ang nagtugas sa bugos ng kalibutan. And nothing is too hard for him. Is there anything too hard for God? Wala. No, so amo na sa gali ang ginatawag nga pagtuo. Nagasalig ikaw sa kung ano ang imo nga pagkilala sa Ginoo. I think isa sa mga interesting man nga definitions ang ginatawag nga pagtuo is faith is doubting your doubts. Diba? Thinking about and considering kung ano ang Diyos. Faith is doubting your doubts. Pangduwa-duwaan mo ang imo nga pagpangduwa-duwa. Example, abi, harap lang, pastor, wala ako inugbayad sa tuition sa akon nga anak, manog bukas naman klase. Paano nimo duwa-duwaan ang imo nga pangduwa-duwa? Ask yourself, okay, gaduwa-duwa ako nga ang Ginoo maghimuno. So ang pamangkot, hindi man gid bala kaya sa Ginoo nga himunaan ako. Hindi man gid bala kaya sa Ginoo ang ihatag ang akon nga kinahanglan nga ang akon bata manog eskwela na. Pabay-an man gid bala sa Ginoo ang iya kabataan. Hindi man gid bala sa Ginoo sabto ng akon mga pangamuyo. And I think isa ina sa mga tahuman nga practice kag nga i-apply man sa aton nga kabuhi. Amo na siya gali ang ginatawag nga pagtuo. It is not just confidence in God, but it is doubting your doubts towards God. Pangduwa-duwa ikaw sa Ginoo. So ang pamangkot, you challenge God. Lord God, hindi mo man gid kaya how. And so, that will lead us sa isa ka conclusion nga, well, ang Ginoo gali, nagtugas ang bugos ng kalibutan. Di anong budlay sa iya? Anong hindi niya kaya himuon? Ano ang hindi niya kaya ihimuno? Kag nga, sa una gani, ginhimunan niya man. Subong, actually, manog graduate na ako nga bata, o kung nga, ang iban gani, napatapos ko na. Ang Ginoo nag-sustain sa akon, tapos sa sining last nga nabilin, pabayaan ako sang Diyos. So, amo na sagali ang isa ka picture kung paano naton i-apply ang ginatawag nga pagtuo sa aton nga kabuhi. Now, diri sa may Hebrews chapter 11, isa katahom diri, ginhimo sang author is not only nga gin-discuss niya, kagin-define niya ang ginatawag nga pagtuo. Sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero naghatag pagid siya sang illustrations, sang mga ehemplo sang kabuhi kung paano nga ang ining mga tao they lived by faith. So ang isa diri ka ehemplo, now faith by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Another, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God has translated him, and for his before translation he has this testimony that he pleased God. And bala naton, ang nag-please sa kabuhi ni Enoch is hindi nga bangod maayo siya, but it is faith. Ginklaro gid no, that without faith it is impossible to please God. And so ang paghambal diri nga God was pleased with the life of Enoch, it is because of his faith. So klaro gid, by faith Enoch, by faith Abel, by faith Noah, being warned of God of the things not seen as yet. And so he prepared an ark, he preached repentance, and he obeyed the Lord by faith. By faith Abraham offered, di ba? By faith Abraham left the land, his land, Ur, and sojourned in the land of promise. By faith, Sarah herself received strength to conceive a seed. By faith, Abraham was tried to offer up Isaac, and he received the promise of the only begotten son. By faith, Isaac blessed Jacob. By faith, Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph. By faith, Joseph gave commandments concerning his bones. Nga ilubong gid ang iyang mga tulaan dito sa promised land. Kay bangod nga balaan niya, gatuo siya nga tumanon sa Ginoo ang iyang ginpromesa. By faith, Moses, no, he was not afraid of the king's commandment. And by faith, he chose to suffer affliction By faith, he forsake Egypt. By faith, he passed through the Red Sea. By faith, the walls of Jericho fell down. No? Kita ni naton kung paano nila ginkabuhi ang ginatawag nga pagtuo. Now, sa ato naman subong. How do we live by faith? Sa nagligad, nagpadayon kita sa Hebrews chapter 12. Kagin sabat naton ang pamangkot. How to be victorious? Okay? How to be victorious in running the race? Ilaya tapos na. Na tawag sina. Hindi naging perpekto ang ilang pagdalagan. May mga tion nakadusmo sila, nakasandad sila, natumba sila. Pero, nagbangon sila, nagpadayon sila. Amo na siya gali ang ginatawag nga pagtuo. No? Nga makita na to ng ebidensya sa matuod-tuod kaya nagapadayon nga pagtuo kay bangon ang isa man kataho nagapadayon. So, ang sabat, una, sa nagligan, how to be victorious in running the race of faith. Una, let us lay aside every weight, which is na sabat, kag na-explicar na naton sa nagligan, nga kung gusto naton mangin madinalagon sa sining pagpaindis-indis, sa sining in this race of faith, we have to lay aside every weight. We have to lay aside our resentments of the past. We have to lay aside our discouragement of today. And let us lay aside the anxieties of tomorrow. Amo nang mga burdens naton. And of course, let us lay aside the sin that so easily beset us, entangles us, ang gahawid sa aton. Ang ara lang makadusmo kadayon kung ara nang sala sa imo tubangan. We have to surrender them to Christ. Another, let us run with endurance. So, humble dire, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amo ni ang ginahambal dire sang pulong sa Ginoo. Run with endurance. So, hindi ni siya 100 meter dash lang ang aton nga ginadalagan, but this is a marathon. It means malawid ini nga dalaga nun. Kumbaga, hindi ini lang simple nga, okay, padasigay lang. Tapos, birahon ko ni sa una kay para magdaog ko na yun. Hindi. Kumbaga, sa ano ni, parutay-rutay ni. No? Kung sino ang sa grasya sa Ginoo, no, nga makapadayon, na muna siya ang picture diri nga, hindi ini mahapos. We need endurance. Hindi lang ini matapos nga after nga naluwas ikaw, after sina, ayos na, tapos na. Apang, ang ginatawag na dalaga nun naton, it is a daily thing until death. Ukon, tiyan mo na eh. Sa ito nga ginatuuhan, ginapatihan nga kung ang Ginoo naman ang magbalik. So let us run the race with endurance. So let us run with endurance. What is needed is endurance. To finish what we have begun in Jesus Christ. And there is a race set before us. Mayara ginaman ang Ginoong dalaga nun. And we need to endure until the end. Now, hindi ini bangod sa aton nga makapadayon kita. Hindi ini sa aton nga ikasarang nga makapadayon kita. Apang still sa grasya sang Ginoo. Now, isa diri katahom nga quotation. And I will read. He stands with us at the starting point and earnestly says to us, not run, but let us run. The Apostle Paul, or the Apostle himself, is at our side as a runner. So, ang writer sang Hebrews, gambal siya diri, let us run with patience. Wala siya lang naghambal nga, okay, dalagan ikaw, una ikaw, or dalagan ka mo. Kundi, during this moment, naghahatag sang encouragement ang ining writer nga, hey, my fellow Hebrews, my fellow Christian Jews, let us run with endurance, with patience. Hindi kita maguntat, hindi kita magbalik. Kamo ning struggle nila mo. Gusto nila magbalik sa kinaandan nila nga pagtudlo. Kay hindi sila magusad kag magpadayon sa pagtuo nila kay Kristo. Pero ang habal diri, hindi magapadayon kita. Let us run with endurance. Now, actually, ang ginagamit ko ng quotation is from Spurgeon himself. Habal niya, he stands with us at the starting point and earnestly says to us, not run, but let us run. So, whoever is the writer is at our side as a runner. kakamuning tahom, blessing nga ginahatag sa Ginoo sa aton, that we are not running alone. Not only our God is with us until the end of time, ang Ginoo gaupod sa aton pagdalagan, but may ara pagid kita nga mga utod sa Ginoo. We have a community, a church nga ara upod naton nagadalagan. An encouragement nga makita naton, tangible example also, and encouragement nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga padayon ikaw. Tanan kita may struggles, tanawang sa imo tuo, tanawa sa imo nga wala, may ara man na sila struggles, pero nagapadayon sila. And so let us run with endurance. Run with endurance. Isa daw ka budlay sa pagkakristohanon. Kaya bangod nga adlaw-adlaw ang aton nga pagkakristohanon. But silingon adlaw-adlaw kita nagadalagan. And imagine, isa ka marathon nga adlaw-adlaw mo dalaganon. Hindi lang ni sa simpleng 48 kilometers or 100 kilometers nga pag matapos na mo ayos na. This is beyond our human capacity nga adlaw-adlaw gali kita nagadalagan. And you know, may mga tion gid nga daw arab lang gusto mo na lang ipungko. Daw hindi na mag hakwat sang imong atiil kag magpadayon. Kag siguro discouraged man ikaw kay Lord God, daw may nakita ako ligad upod ko pa subong hindi na. Sang nagligad ari pa siya di sa wala, ari pa di siya sa tuo, ara pa siya da sa unahan. Pero subong daw ako na lang. Pero nga baldiri, let us run with endurance. So, endurance translate the ancient Greek from the word hopomone, which does not mean patience, which sit down and accepts things, but the patience which masters them. It is a determination, unhurrying and yet undelaying, which goes steadily on and refuses to be deflected. So, amo na ang hambal ni Barclay. So, hindi lang niya nga simple nga patience or endurance nga okay, mahulat lang kita nga mag-abot sa ato ng finish line. Hindi. May ara ikaw patience nga magpadayon. Gasakit ng tanan, mabudlay ng tanan. Pero Lord God, magpadayon ako. Magdalagan gihapon. Bisan na mabugat, bisan hinay-hinay lang pero nagausad. It is unhurrying yet undelaying, which goes steadily on and refuses to be deflected. So it refuses to be deflected. So kabay nga, may ara kita natunan, no, sa sining nga punto. So how to be victorious in running the race, aring mga simple naton nga punto, let us lay aside every weight. Second, let us run with endurance. And lastly, there, we have to look on Jesus. So verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So both the foundation and the completer of our faith is the Lord Jesus Christ. So in other term way of saying this is fixing our eyes on Jesus. We can only run the race as we look to Jesus and have our eyes locked on to Him. He is our focus, our inspiration, our example. He is both the author and the finisher of our faith. Siya ang dapat nga ginatulok naton, siya ang pagtuo naton, siya ang inspirasyon naton, kag siya ang ihimplo nga magapadayon kita. So in ancient Greek, looking unto Jesus uses a verb that implies a definite looking away from other things and a present looking unto Jesus. But silingon, kung magtulok galik kita sa Ginoo, it is a deliberate decision nga pilion gid nimo. It is a purposive personal decision nga intentional decision nga okay, matulok ako sa Ginoo. Bisan mabunlay daw, matulok tani ako sa sininga butang. Sa akon kwarta, sa akon kapasidad, sa akon nga mga abyan daw, dito ako tani magatuo or magasalig. But it is an intentional and purposeful focus and fixing on Jesus. So, pilion gid nimo nga hindi magtulok sa mga bagay sa kalibutan o kung pwede nimo nga masaligan, kag pilion mo gid nga magtulok sa kay Kristo. So, ang ginahambal dire, looking unto Jesus, it do not even look upon the race course or the competitors, but to look on Jesus and so start in the race. Looking unto Jesus, it also implies nga wala kagatulok sa imong nga course. Wala kagatulok sa lupa kagu ano ang plastada sang circumstance nga imo ginadalaganan subong. Wala ka man gatulok sa imo competitors kung sino ang arada sa kilid o kon sa likod or sa tubang nimo. Pero ang hambal gidiri looking unto Jesus. I think this is a very crucial thing and need naton i-emphasize kag i-explain kay Aryo kung ang aton nga focus or pagtulok is ara sa aton nga course. Okay? Kung anong gakatabo bala, anong ginadalaganan nimo kay na-experiencehan nimo subong sa circumstance, pwede gid nga ma-discourage ikaw kay ang ginatulok mo, Lord God, ari na naman, amo na naman ni ako ning sitwasyon. Amo na naman ni ang ako ning problema. And if we are looking on our course, we will be distracted. Another thing, isa pa gid nga pwedeng maka-obstruct and maka-distract sa aton sa pagtulok sa Ginoo is ang competitors naton. Kagina to, na-mention na ako ng isa ka-illustration nga, Lord God, daw ako na lang isa bilinhaw. Ang ara sa tubang ko, sa unahan ko, sa kilid, sa wala, kagang ginbalikid ko nga ara sa likod ko, daw wala na sila, haw. Ako na lang, haw. And humble dire, we have to look unto Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So as I end, let me answer this question. Let us answer this question. How do you know that someone is truly looking on Jesus? Paano nimo mabalaan yung isa ka Kristohanon o kung tao ang iya man gid na pagtulok ara man ara lang gid na fix na lansang sa kay Kristo? Here is the answer: because their enjoyment is Christ. Or shall I say, how do you know that someone is truly looking on Jesus? Because their enjoyment is Christ alone. Which means they delight to bring others closer to Christ alone, and they are not focusing on the faults and falterings of others, but on the faithfulness of their Savior. Again, paano naton mabalaan? Yang isa ka Kristohano nagatulok kay Kristo, kay gina-enjoy niya ang iyang pag-alagad. Kang iya kalipay, madalam ng iban, na mag-upod sa sining nga pagpaindis-indis, let us run the race. And wala siya nag-focus sa faults and faltering sang iya nga mga upod, but he is focused and fixed on the faithfulness of his Master and Savior. Salamat gid sa inyong pag-upod sa sining pagtuon naton. Kabayan Ginoo gid magapakamaayo kag tipigan kita sa Ginoo sa sini nga adlaw. May God bless us all.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
4: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ano ang mga bagay na kailangan nating makita ng malinaw bilang kasalanan na mapanganib at sumisira sa ating espiritual na buhay? Ano ang mga pinagmumula ng kasalanan na kailangan nating putulin? Mga gawi, relasyon o impluwensya na humihila sa atin palayo sa Diyos? Hindi natin kayang labanan ng kasalanan sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang banal na espiritu araw-araw sa bawat desisyon, sa bawat laban, sa bawat sandali ng kahinaan. Huwag tayong umasa sa sariling kakayanan, kundi lubos na magtiwala at umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang tagumpay laban sa kasalanan ay hindi nagmumula sa laman, kundi sa Diyos na kumikilos sa atin. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensahe. The Spirit's Call to Put Sin to Death.
5: Alam nyo, if you do not put to death itong practices of the body, kung hindi mo siseryosohin ito, may napakalaking consequence ito. It is death, as we've always been emphasizing. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 5, therefore consider the members of your earthly body as dead to sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which is idolatry. Kailangan i-consider mo siyang patay eh. Kasi kung hindi, hindi ganun ang gagawin mo, kakaproblema ka ng malaki. Hindi mo pwedeng kontrolin lang ang kasalanan, hindi mo pwedeng i-manage lang ang kasalanan, hindi mo pwedeng itago lang ang kasalanan. Hindi pwede. Kailangan patayin mo ang kasalanan. Meron tayong mga public figures ngayon sa ating bansa na may hinaharap ng mga serious consequences dahil sa mga ginawa nila online. Hindi sila naging maingat sa kanilang salita. Nagsinungaling sila. Fake news, kinalat nila. Hanggang sa humarap sila sa legal trouble and public shame. Wala akong sinasabing specific na tao. In particular, dami lang nating naririnig ngayon. In fact, yung iba sa kanila, ginagalang ko pa nung hindi ako makapaniwala. Ha? Ano nangyari dito? Ang asawa ko nagsabi sa akin, pa, alam niyo ba, si ganito, ganyan. Siya, ano nangyari doon? Pero ano ang nangyari? Dahil sa kanilang etong sinasabi rito na walking or living or being obligated to follow the deeds of the flesh, yan ang nangyari. They must die. So dahil dito, yan na. Malaking kahihiyan, kamatayan in a sense ang kanilang na-experience ngayon. So, itong warning na binibigay sa atin dito ni Apostle Paul has serious consequences. Hindi mo pwedeng maliitin itong mga practices of the body na sinasabi niya rito, which could include yung what we do, what we say, kahit na yung iniisip natin, yung mga kasalanang nakalagay sa Galatians 5, yung immorality, lying, anger, kasama dito yung pride, yung inggit, yung bitterness, yung selfish ambition, yung pagka ikaw ay nagsasalita o ang dali mong ma-irritate doon sa iba, so pag magsalita ka, talagang ang sasakit ng mga salita mo, yung response mo pag ikaw ay na-offend ng iba, yung iniisip mo o ginagawa mo pag walang nakatingin, nakasarado kwarto, patay ang ilaw, ang nakabukas lang yung iPad mo. Lahat yun. Yun yung mga nagiging practices ng body mo pag lifestyle mo na yun. Lagi mo nang ginagawa yun. Yun ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Minamaliit mo yung mga bagay na yun. Feeling mo, eh, hindi na, wala man nakakakita nito. Ako lang naman eh. Hindi naman ako nambababae. Is dito lang. Actually, ginagawa ko nga itong tinitingnan ko to. Katabi ko pa nga asawa ko eh. Yung mga ganong argumento, isang ganyan lang yan. Pag humarap ang kasalanan, ang tukso, babagsak ka. Hindi mo, kaya yun ang dahilan ko, ba't di mo pwedeng sabihin, eh, natukso ko talagang. Hindi. Kaya ka bumagsak doon sa serious na situation, lagi mo na kasing ginagawa nung pa, ilang buwan ka na, ilang buwan na pagbukas mo ng Safari mo o Google mo, kaagad pag nag-YouTube ka, andun na kaagad lahat. At pagbukas mo, eh, hindi ko kasi maiwasan kasi yun ang mga lumalabas. Eh, yun yung nangyari na sa algorithm nun eh. Kasi yun ang paborito mo. Kaya yun din ang lagi niya nilalabas. Kapag nakita mong yun ang laman nung ano mo, red flag yun. Bakit ito lagi lumalabas? Eh, yun yung gusto mo eh. Binibigay niya lang yung gusto mo eh. Kaya yung practices of the body. So, how do you obey? Itong sinasabi ng Bible, put sin to death. Paano mo patayin? Some practical things. Isa is, kailangan tingnan mo ang kasalanan for what it really is. Again, please, wag mong gagamiting standard yung sabi ng mundo. Wag mong gagamiting standard yung standard mo. Standard ng Diyos. Ako nga, nung nagbabasa ako ng Bible eh, kasi ang reading ko, may sinusunod akong Bible reading program, na I will be reading several chapters from the Old Testament, several from the New Testament. And nandun ako sa Numbers at saka yung Leviticus and the Numbers. Isa nagulat ako doon sa nakita ko mga kasalanan doon na pinaparusahan ng Panginoong Diyos ng kamatayan. Arap mapasok sa isipan ko, Lord, ito lang naman ang ginawa niya, ba't niya siya pinatay? Ito lang naman ang inano niya, ba't kailangan kamatayan yung bayad? Parang hindi matanggap ng natural mind ko. But I remind myself, eh hindi ako Diyos eh. Yun ang standard ni God eh. Pag sinabi niyang pagka nagpulot ka ng mana on sa araw ng ganito na Sabbath day, patay ka. Yun yung sa kanilang panahon nun. Pagka ikaw ay humawak ng patay na hayop, pagkatapos eh papasok ka to join yung mga ano, bawal yun. You are unclean. Ang dami. Sabi ni Lord, kasalanan yan sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, bira, kung ako ikaw, ganito, hindi mo pwedeng gawin yun. Now, similarly, pag pumunta tayo sa panahon ngayon, ganun din ang pananaw ng tao. Hindi nila kinoconsider na malaking kasalanan yung ganito o ganyan dahil standard nila eh. Many years ago, bilib na bilib ako dito isang babaeng ito na in-invite pa ni Oprah, tapos may isang napakagaling na parang composer na in-invite niya, tapos kumanta. Bata lang siya noon. Bilib na bilib yung mga tao. Ang ganda ng boses. Talagang she was the pride of the Filipino people. And then, after some time, bumalik siya dito. Nagulat ako next time. Aba, she naging hina. Nagpatanggal ng breasts. Tapos, ginawa niya lahat para magmukhang lalaki. Tapos nakita ko siya lately na naman sa YouTube na kumakanta. Halagang lalaking-lalaki na. Parang nalungkot ako, sabi ko. Although, matagal na yan, pero matagal nang nangyari sa kanya. Pero parang sabi ko, Lord, ano nangyari? Sayang naman siya. But again, hindi ganun ang pananaw ng marami tulad ng pananaw na pinipresenta ko sa inyo. Sabihin sa inyo, ano ba problema doon? Ano ba problema mo doon? Okay naman ah. Enjoy nga yung mga tao. Gusto nga na marami yung ganun eh. Yan nga ang problema. Sabi ng mundo. Pero ang issue, hindi sabi ng mundo eh. Hindi ano yung popular vote eh. Ano sabi ng Diyos? Kahit na ang majority vote sabi, dapat ganito at minority vote ang Diyos at sabi ng Diyos, ganito, hindi ka pwede sumabay dito sa popular vote. Kailangan sumabay ka sa sabi ng Diyos kahit ano pa man ang consequence nun. Yun ang dapat na unang pananaw mo. See sin for what it really is according to God's standard. Ikalawa, you must cut off what feeds sin. Hindi lumalaki yung kasalanan by accident eh. May pinapakain siya dito eh. Kaya nga kung anong may kita mo, anong naririnig mo, anong ginagawa mo, kailangan aksyonan mo. Huwag mong pipiliting ikaw ay lumalapit dito sa kasalanan. Tingnan mo kung hanggang saan ang kaya mo i-control sa harap ng kasalanan yon. Hindi. Cut it off. Konektado rito is respond in the moment of temptation. Nandun pa lang yung temptation, maliit pa lang, huwag mo nang hintayin lumaki, natuksuhin ka. Ako yung isang bagay na inihingi ko talagang tulong ng Diyos. Siyempre, hindi mo maiwasan. Lalaki ka, nagda-drive ako. Tapos biglang sa kalye, yung mga minsan damit ng mga ano, nakasakay sa jeep, ang ikli-ikli, nandun dan sa tapat ko. Anong gagawin mo? Dahil dito sa principle na to, yung temptation na maliit na yun, may butas na pwede kang tumingin. May anggulo na pwedeng dun mo i-direct yung mata mo. Parang sinasabi dito, at the moment of temptation, say no. Huwag ka nang tumingin ng matagal. Huwag na. Nandun pa lang, umiwas ka na. Kasi hindi mo alam, pag tinagalan mo yung pagtingin mo, pag tinagalan ko yung pagtingin ko, mamaya, baka bumuka, o sumara, o gumano, o mugumanyan. Eh kung ano-ano pa pumasok sa isipan ko, mamaya, kung nasaan na siya pumunta, doon ako na susunod nun, mababangga na ako, baka makasagasa pa ako. And yun yung sinasabi, at the moment of temptation, if that particular thing is feeding your mind, do something about it. Baka kung smartphone yun, baka kailangan mag-dumb phone ka na. Yung matawag doon? Talk and text na lang. Diba? Kasi high-tech nga, every time na may bagong labas ang iPhone, bumibili ka, tigi 80,000. Huwag na. Next time, i-downgrade mo na. Baka yung susunod na downgrade mo, eh yun na nga, yung hindi ka na makakapasok sa mga internet sites na alam mong sumisira ng buhay mo. In connection with that, you must replace sin with what is right. Oh, no, siguro bago ko sabihin yun, even if it will cost you something. Ibig sabihin, kahit na ang feeling mo eh parang mabigat, masakit, that's part of it. Sabi ni Jesus Christ, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:29, tulad na basa ko, gouge yung ano na yon. Again, it's not literal, pero ang puntong gusto sabihin, sin could be that serious na sometimes ang magiging pakiramdam mo, it'll be painful when you give it up. Be ready to face it. Minsan may ganun akong experience eh. Merong something na sa akin na, thank you Lord, meron akong ganito. And then, meron tao na kailangan mong tulungan in some way or another, may need siya. What do I do? Parang, may problema niya yun. Hindi. Sometimes it might feel parang, oh Lord, pero hindi. You must think, teka muna, ano ba sabi ng Panginoon Diyos? Kung yan ang magiging source ng kasalanan mo, yan ang magiging cause na hindi mag-glorify ang Panginoon Diyos, give it up. Willing to release it. So accept that this might cost you something. Another is, replace sin with what is right. In other words, it's not enough to say, hindi ko na ito gagawin. Dapat may papalit ka doon. Tingnan nyo sabi ng Ephesians 4, 22 to 24. Usually ginagamit ng mga biblical counselors. Ephesians 4, 22 to 24. Tatlong bagay ang gusto kong i-highlight doon. Sabi doon, lay aside the old man. Yun yung putting off. And then sabi, be renewed in the spirit of your mind. And then sunod, put on the new man. Ang ibig sabihin nun, it is not enough to stop lying. Yun yung lay aside the old man. Like ka nagsisinungaling, huwag kang magsisinungaling. Ngayon, ano gagawin mo? Speak the truth. Dati lagi kang nagagalit, ngayon, pursue patience. Dati masyado kang makasarili, lahat ng ano, para sa akin lang to. Daw magbibigay sa inyo, pinaghirapan ko to. Eh kayo, magtrabaho rin kayo tulad ko. Pinaghirapan ko to, akin ito, ako lang ang mag-i-enjoy dito. So, sakim ka, makasarili ka. Ngayon, hindi mo pwede sabihin, okay, hindi na ako magiging sakim. O ano ibig sabihin nung hindi ka na magiging sakim? Now, learn to be generous. Kaya nga sabi dun sa Ephesians 4, let me just paraphrase it, yung mga taong dating magnanakaw, itigil na ninyo ang inyong pagnanakaw. Ano ang gawin niyo sunod? Magtrabaho kayo, gamitin ang inyong sariling mga kamay. In other words, huwag kayong dependent sa ibang tao. And then, kumbaga, pag kumita kayo, trabaho kayo para kumita kayo, hindi lang para sa inyong sarili, kundi para maging generous kayong makatulong din sa iba. Tinan niyo, yun ang solusyon. Yun sa pagiging sakim, yun ang solusyon sa pagiging magnanakaw. Hindi lang yung huwag ka nang magnakaw at tigil mo na yan, ha? Baka mahuli ka ng pulis. Hindi. Magtrabaho ka, kumita ka ng pera. Pag kumita ka na ng pera, magbigay ka. Yun. Kasama yun dito sa prosesong sinasabi ng Panginoon. And then of course, ultimately, depend completely upon the Holy Spirit. Depend completely upon the Holy Spirit. You cannot do it on your own. By the way, part nitong galaw ng Holy Spirit is, hindi ko nabanggit kanina during the first service, the body of Christ. Don't separate yourself from the body of Christ. Etong lahat nitong sinasabi ni Paul na killing sin, how do you do it in a practical way? It also includes the body. Be accountable to the body. Because itong buong body na to, ang sabi ng Bible, the Holy Spirit dwells. 1 Corinthians 3:16, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? It's referring to, 6:19 yata yun, it's referring to yung physical body mo. So don't go to prostitute, sabi ni Paul. Pero yung 1 Corinthians 3, ang pinag-uusapan doon na temple is the local congregation. Kaya sabi niya, don't cause division because if you do, you're causing division, you're dividing the body of Christ. Do you not know ng Holy Spirit, temple niya itong body of Christ na to? So the Holy Spirit is moving not just in our individual lives, it's also moving in our congregation. So that's part of it. Be accountable. Pero yun, ang highlight ko dito is be dependent upon the Holy Spirit. Despite your discipline and effort to say no to temptation, to kill it, to replace it with good things, you must always say, Lord, apart from you, I cannot do it. Lord, please help me. Tulungan niyo po ako. I need you. I need you every hour. Okay, now, let's go to the final point dito. Etong pakikipagdigmaan natin laban sa kasalanan, ang digmaang hindi lamang boxing na buhay pa yung kalaban natin. Ito yung digmaan, dapat patay yung kalaban mo. Papatayin mo siya. Ang kahahantungan nun, itong pangako ng Panginoon, sabi niya sa 13:8-13c, you will live. Yan yung promise niya. Tinan niyo yung contrast, oh, sabi niya sa verse portion, yung first portion of verse 13, if you are living according to the flesh, you must die. Pero ang kabaliktaran nun, sabi niya, pero if by the Spirit you are putting to death the practices of the body, you will live. Praise God. Again, hindi sinasabi rito na wala pa sa kanila yung life. They already have it. Pero yung fullness nito ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan dito na dalawang klase ng tao, an unbeliever who doesn't have the Holy Spirit and a believer who has the Spirit, pero sinasabi niya sa taong walang Holy Spirit, walang trust sa Panginoon, sabi niya, sige lang, kumayod ka lang, pilitin mo lang patayin ang kasalanan at gawin mo to dahil pagka ginawa mo yun, you will live. This is an encouragement to those who are already in the Spirit. This is an encouragement to those who are already under itong, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. This is the promise to them. This is the encouragement to them so that, kumbaga, whatever they may be going through, however difficult it is to fight itong labanang ito, to kill the flesh or the practices of the flesh, kahit gaano man kahirap yon, sinasabi ng Panginoon ni Paul, ito pangako, life is with you. The Holy Spirit is with you. Ang kahahantungan nito is eternal life. So keep on. Keep on. Again, this does not mean that if you do these things, then you will receive eternal life. Hindi yun na sinasabi niya. Or else, kung ganun siya, edi ang salvation by works, ang salvation nakadepende sa atin, hindi, sinasabi niya, kumbaga, nandun na kayo eh. Doon na kayo papunta. Lalo nyo pang ma-experience yung fullness nun, pagka gawin ninyo itong lifestyle ninyo na according to the Spirit. Tinawag na kayo, niligtas na kayo, pinatawad na kayo, ang perfect righteousness si Jesus Christ, nasa inyo na. Si Kristo ay nasa inyo na. Sabi ni Paul, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ang Holy Spirit ay nasa inyo na. Dito sa binabasa natin, nasa inyo na lahat yun. So, keep on. And tiyak itong fullness of life na may experience ninyo. My dear brothers and sisters, what an encouragement. Praise God. Ito ay para sa atin. Some of you are maybe experiencing parang, oh, ito na naman ako, bumagsak na naman. This is the encouragement of Paul to all of us. If you are going through that, don't give up. Ang sinasabi ni Paul, ito nga eh, hawakan mo ang verse. Hawakan mo ang pangako ng Panginoon. Hawak mo yung promise ng Panginoon Diyos eh. Huwag mong talikuran yon. Yung iba sa inyo, mahilig doon sa kantang yan. Yan, huwag na lang hawak mo ang beat. Hawak mo ang verse. Tandaan na ninyo ito. Pagdadaan ka rin sa Lord, sabi nyo, there is therefore now condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag may tuksang ganito, Lord, sabi nyo, hawak ko itong pangakong ito na sabi ninyo, nasa akin na ang Holy Spirit. Sabi ninyo na you've transferred me from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Sabi ninyo, Panginoon Diyos, na magagawa ko to dahil sa all of that, panghawakan nyo. It is worth the fight. it is worth the self-denial. And eto, you will experience fullness of joy. If you do not, let me be realistic about this. If you're a genuine believer, and yet you are going against, siguro there are times you're tempted, you're going against, again, I'm talking about the genuine believer. You know, he will experience some aspects of death na sinasabi rito. What do I mean? Kahit na genuine believer ka, nasa yung Holy Spirit, but if you go against what Scripture says, if you disobey the Holy Spirit, you will sense some aspect of death in your life. It's not the death na sinasabi ng Bible na eternal separation, pero you will sense yung sa yung puso, mabigat. Wala kang joy. Wala kang peace. Parang si Peter, ligtas na siya. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya, Peter, 3 times you're going to deny me. Lord, hindi, over my dead body, talaga bibigay ko buhay ko sa'yo. Dininay ni Jesus Christ. Si Jesus 3 times. Ano kaya feeling ni Peter? Feeling ba ni Peter, thank you Lord, mahal mo pa rin? Hindi. Nung nagkatinginan pa siguro sila, nakita ni, ano, narinig ni Jesus, nung nandun siya, nung sinabi ni Peter dun sa mga ordinaryong mga tao doon, hindi, hindi ako Galilean, hindi, wala akong connection dyan. Dininay ni Peter. Pag nagtingin, ano feeling ni Peter? Ang sama-sama ng loob niya. Yun yung aspect ng death. Pero tinan niyo ang pinagkaiba. Kay Judas, dahil wala ang Holy Spirit sa kanya, hindi talaga siya kay Jesus Christ, o ano, nagginawa yan? Nagpabigti. Sigurado pang impyerno. Si Peter, hindi, bumalik siya sa Panginoon. Yung mga totoong nasa Panginoon, oo, paminsan-minsan bumabagsak, pero bumabalik sila sa Panginoon. Huwag nating i-condemn yung mga kapatid na struggling over sin. Let's encourage them. Let's pray for them na sila ay bumalik. Pwede silang makabalik. Makakayanan nilang bumalik, not with their own strength, but with the help of the Holy Spirit. Hindi lang nila hawak ang pangako ng Panginoon, hawak sila ng Holy Spirit. Hawak sila ng Diyos. No one can separate us from the love of God. No one can take us away from the hand of God. No one can take us away from the hand of Christ. Ginawa pa ng Lord, may sinelyuhan pa ng Holy Spirit. Kaya talagang wala tayong takas, di tayo makakaalis sa kamay ng Panginoon. Let that be our encouragement. I pray that the Lord will give us the grace to act on itong mga truths na to na narinig natin ngayon. Let's come before the Lord in prayer. Dear Father, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Lord, thank you. Kung sa sarili lang namin, kung ang salvation ay nakadepende sa amin, kung ang aming security ay nakadepende sa aming faithfulness, wala na po kaming pag-asa. Alam namin, Panginoon Diyos, ang daming beses kami ay bumabagsak at nagkukulang. Ang perfect standard nyo ay hindi namin naabot. Kahit si Apostle Paul, inasabi niya, hindi niya naabot yun. And Lord, lalo na kami. Lord, salamat po. Hindi nakadepende sa amin ang aming eternal salvation. I pray, Father, that you will so move upon our hearts so that we will not only be hearers of your word, but doers of it. And I pray na ang Holy Spirit niyo po ang siyang kumilos upang ang salita ninyo ay hindi babalik sa inyo, na hindi na-accomplish ang purpose nito. Lord, ang salita niyo ay gamitin niyo bilang isang kapangyarihan sa tulong ng inyong Holy Spirit, na kami po ay magwawagi laban dito sa away namin against sin. We thank you, Lord, sa inyo pong napakalaking grasya at awa. Salamat po, you will finish the good work you have started in us. Salamat po, Panginoon, you will never leave us nor forsake us. Salamat po na walang tukso na ganung kalakas na hindi namin kayang hindian. Dahil sa tulong ninyo, you will always provide a way of escape. So Lord, sa time na nag-give in kami, please forgive us, Lord. Help us na makabangon at bumawi at maging mas malakas ang dependence sa iyong banal na spirito at tiwala sa mga pangako ninyo. And we trust, Lord, you will give us victory. Salamat po, Panginoon Diyos. Again, we're praying, Lord, para sa mga Christians only in name. We're praying for unbelievers. Lord, please convict them of sin. Buksan niyo kanilang mga mata that apart from Christ, they are nothing. Apart from Jesus Christ, they are spiritually dead and on their way to hell. And Lord, touch their hearts so that they will cry out. They will say, "Wretched man that I am, who will set me free from this bondage of death?" And Lord, show them Jesus Christ, na siya lang ang pag-asa nila, so that they will escape your condemnation, your judgment, your wrath, your hell, and be saved. Panginoon, salamat po. O Lord, all of this we ask and pray through Jesus, our blessed Savior. Amen.

Sa bawat sandali ng tukso, handa ba tayong kumilos agad? Hindi magpapatumpik-tumpik, kundi agad na tatalikod at pipiliin ang pagsunod sa Panginoon? Malinaw sa Roma Kabanata 8, Talata 13, na ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na ipinapatakbo ng laman, kundi buhay na patuloy na pinapalakas at ginagabayan ng banal na Espiritu. Kaya ang hamon sa atin ay simple ngunit mabigat. Mamuhay tayo hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat dito nakasalalay ang tunay na tagumpay ng isang mananampalataya. Isang buhay na unti-unting binabago, pinalalaya at inihahanda para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito nagtatapos ang mensaheng, The Spirit's Call to Put Sin to Death.

0: Estado at mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang seguridad ng mga ebidensyang isinumite para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay House Lead Impeachment Prosecutor Jervel Luistro, mahalagang mabigyan ng proteksyon ng mga prosecutor, testigo, senador at maging ang mga empleyado ng Senado, lalo na matapos ang ulat ng hacking sa website ng Senado at mga banta sa seguridad ng gusali nito. Hiniling din sa National Bureau of Investigation, Department of Justice at Philippine National Police na bantayan ang kaligtasan ng Senado at ng mga taong sangkot sa proseso. Samantala, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na mahalagang maprotektahan ang mga dokumento at iba pang ebidensyang naipasa na sa Senado. Tiwala naman ang prosecution panel na magbibigay ang Senado ng sapat na seguridad para sa mga tao at ebidensyang gagamitin sa impeachment trial. Nakatakdang isagawa ang unang pre-trial conference ng kaso sa June 18.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Private lawyers na voluntaryong tutulong sa House prosecution handang harapin ang disinformation, personal attacks at political backlash. May ulat si Eddie Galvez.
2: Nanawagan sa media ang mga private lawyers na voluntaryong tutulong sa House prosecution panel sa impeachment case si Vice President Sara Duterte na ibahagi sa publiko ang responsibilidad ng private prosecutors para lumabas ang katotohanan, mapanagutin ang mga public officials na nararapat managot. Alam ni private prosecutor, veteran litigator Attorney Lorna Pataho Kapunan, posibleng magkaroon ng misinformation campaigns at pagtatangkang siraan ang lahat ng kasama sa impeachment process. Sabi ni Kapunan, nakahanda silang harapin ang disinformation, personal attacks at political backlash habang isinasagawa ang paglilitis. Aniya, nananatili silang nakafocus sa rule of law at pagbubunyag ng katotohanan. Magiging mahirap anya ang mga darating na araw. Alam anya ng media na maraming fake news, maraming artificial intelligence at maraming kasinungalingan. Sa kabila ng mga inaasahang magkakaroon ng pagsisikap na baluktutin ang katotohanan na kapalibot sa impeachment case, partikular mula doon sa mga nakahanay sa pangalawang pangulo, sinabi ni Kapunan na pangako nilang mananatili sa katotohanan at sa proseso ng konstitusyon. Nangunguna sa private 10 lawyer team, binigyan din ni Kapunan na hindi mahadlangan ang prosecution team sa kritisismo at puot upang gampanan ang kanilang tungkulin na tutulungan ang House prosecution panel sa paghahanda ng mga testigo, ebidensya, legal submissions at pleading sa panahon ng paglilitis. Ipinunto rin ng sa legal law managing partner Attorney Armando Virgil Ligutan, hindi sorpresa na maging punterya ng pag-atake sa kanilang pananaw, hindi ito gaanong mahalaga kumpara sa mahalagang tungkulin na kaatlang sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Peka Bar Law Managing Partner Attorney Marfort Pua ang pananaw ng private prosecutors sa kanilang partisipasyon sa impeachment proceedings ay professional legal works sa halip na personal o pampolitikang gawain. Nakahanda ang private prosecutors na i-cross-examine si VP Sara kung dapat siyang piliin na tumistigo. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagpataw ng sanctions ang China laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya dahil sa umano'y mga pahayag nito na itinuturing ng Beijing na laban sa interes ng bansa. Dahil dito, hindi na maaaring makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau si Teodoro kasama ang kanyang asawa at anak. Ipinagbawal din sa mga kumpanya at organisasyon sa China ang pakikipagtransaksyon sa kanila. Samantala, tinawag naman ng Department of Foreign Affairs ang hakbang ng China bilang isang hindi magiliw na aksyon na lalo lamang nagpapakomplika sa relasyon ng dalawang bansa. Matatanda ang sinabi ni Teodoro noong nakaraang buwan na nananatiling banta sa Pilipinas ang China pagdating sa usapin ng teritoryo at politika at kailangan anyang manindigan ang bansa laban sa agresyon ng Beijing. Patuloy

0: tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China dahil sa magkakasalungat na pag-angkin sa ilang bahagi ng South China Sea, kabilang ang Baho de Masinloc.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Price cap sa imported rice, posibleng palawigin lampas Hunyo at 30. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalawig ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice lampas sa Hunyo at 30, habang hinihintay pa ang pinal na pasya ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inirekomenda na ng DA ang extension ngunit wala pang inilalabas na resolusyon ang NPCC kaugnay nito. Samantala, patuloy ang pagbabantay ng DA sa mga retailer na lumalabag sa umiiral na price cap at naglalabas na rin ito ng mga abiso laban sa mga lumalabag. Ipinatupad ng pamahalaan ang price cap noong Mayo upang mapigil ang pagtaas ng presyo ng bigas matapos tumaas ng 13.7% ang presyo nito noong Abril kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, lumakas ang piso laban sa dolyar matapos magsara sa 61 pesos at 35 centavos kada dolyar, mas mataas kumpara sa 62 pesos at 39 centavos noong nakaraang araw. Ayon sa datos ng merkado na inuugnay sa pagtaas ng Foreign Direct Investments o FDI sa bansa, ito ang pinakamalakas na halaga ng piso mula pa noong Mayo a 11. Nakatulong din umano ang pagdami ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers at ang inaasahang hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapanatiling matatag ang halaga ng piso at makontrol ang inflation. Samantala, ang palitan ng piso sa iba pang foreign currencies mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa 44 pesos at 10 centavos kada Canadian dollar, 47 pesos at 78 centavos kada Singapore dollar, at 16 pesos at 38 centavos kada Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region dahil sa easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng local thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.2 hanggang 34.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:27 ng umaga at lulubog dakong 6:25 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga may-ari ng resort sa Aurora kung saan nasawi ang dalawang Ateneo student-athletes, voluntaryong sumuko sa NBI. Hiling na immigration lookout order sa Ateneo coach natanggap na ng DOJ. Satisfaction rate sa Senado, Kamara at Korte Suprema nagkaroon ng pagbaba ayon sa bagong SWS survey. At sa palakasan, Alex Ayala nakakuha ng wildcard entry para sa WTA 500 Berlin Tennis Open.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, voluntaryong sumuko at humarap sa National Bureau of Investigation Homicide Division ang mga may-ari ng resort sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Raymond Martelino, ginawa ito ng kanyang mga kliyente upang makipagtulungan sa investigasyon at linawin ang mga kumakalat na aligasyon at spekulasyon tungkol sa insidente. Giit ng abogado, kusa silang nagpunta upang magbigay ng pahayag. Batay sa kanilang impormasyon, ilang taon nang ginagamit umano ng Ateneo Men's Basketball Team ang naturang resort para sa team building at ito ang unang insidenteng nangyari. Ipinaliwanag din niya na ipinaalam umano ng resort management sa team ang mga posibleng panganib sa lugar, kabilang ang malalakas na alon at rip currents sa baybayin ng Aurora. Samantala, kinumpirma ni Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya ni Rene Baterbonia, na natanggap na ng Department of Justice ang kanilang kahilingan para sa Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Tab Baldwin. Ayon kay Torion, layunin lamang nito na matiyak ang presensya ni Baldwin sa investigasyon at hindi umano ito personal na laban sa kanya. Kasalukuyang naka-leave si Baldwin kasama ang team manager na si Epoch Kimpo habang nagsasagawa ng sariling investigasyon ng Ateneo kaugnay ng pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Naglabas na rin ng subpoena ang DILG laban sa mga coach at student athletes na naroon nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, dinala na sa Davao City ang mga labi ni Rene Baterbonia para sa tribute services habang inaayos naman ang mga dokumento para sa pagpapauwi sa katawan ni Divine Adili sa Nigeria.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia sa susunod na linggo, June 17 to 18, upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Russia Commemorative Summit sa lungsod ng Kazan. Ayon sa Malacanang, gaganapin ang summit bilang paggunita sa ika-35 anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Bilang kasalukuyang chair ng ASEAN, pangungunahan ng Pilipinas ang pagsusuri sa kooperasyon at relasyon ng rehiyon sa Russia. Tatalakayin din sa pagpupulong ang pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya. Samantala, bago ang biyahe sa Russia, inaasahang bibisita muna sa Pilipinas si German President Frank-Walter Steinmeier mula June 16 hanggang 17. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-uusapan ng dalawang leader ang mga issue tungkol sa depensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, climate change, renewable energy at iba pang usaping panrehiyon at pandaigdig. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa loob ng European Union.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Bumaba ang satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa noong Marso. Batay sa naging resulta, nakakuha ang Senado ng net satisfaction rating na positive 11, mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre 2025. Bumaba rin ang rating ng Kamara sa positive 13 mula sa dating positive 14, habang ang Korte Suprema ay bumagsak sa positive 11 mula sa positive 17. Sa kabila nito, sinabi ng SWS na nananatili pa rin sa moderate o katamtamang antas ang tiwala ng publiko sa tatlong institusyon. Pinakamataas ang satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa Mindanao, habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Ipinapakita ng survey na mas mababa ang ratings ng tatlong institusyon sa karamihan ng mga nakababatang edad, ngunit mas mataas sa mga respondent na 55 taong gulang pataas.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Pitong pribadong gusali sa Davao City ang nilagyan ng red tag matapos ang pagyanig ng lindol sa Mindanao. Ipinapahatid ng red tag na bawal munang pasukin ang mga gusali dahil sa matinding pinsala. Kinakailangan muna ang tamang pagsusuri bago muling payagang gamitin. Samantala, 22 iba pang struktura ang nilagyan naman ng yellow tag o may limitadong paggamit dahil sa katamtamang pinsala. Ayon sa mga otoridad, ginagawa ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at publiko.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Samantala, umabot na sa mahigit 1.3 milyong estudyante ang nakapagpatala sa buong rehiyon ng Bicol. Ayon sa Department of Education Bicol, mula sa mga pampublikong paaralan ang karamihan sa mga enrollees, habang may mahigit 92,000 naman mula sa pribado at halos 10,000 sa alternative learning system. Sinabi ni DepEd Bicol Planning Officer Mercy Castillo, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga enrollees at maaari umabot sa 1.6 million. Matatapos ang encoding ng mga datos sa katapusan ng Hunyo, habang tatanggap pa rin ang late enrollees hanggang Agosto.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket ng China sa mga karagatan malapit sa North Luzon. Ayon sa PhilSA, ito ay matapos ilunsad ng China ang Long March 5 rocket. Bagamat hindi inaasahang babagsak ang mga debris sa mga kabahayan o kalupaan, maaari itong magdulot ng panganib sa mga bangkang pangisda, sasakyang pandagat at eroplano na dadaan sa apektadong lugar. Napayuhan ng PhilSA ang publiko na agad iulat sa mga otoridad kung may makikitang hinihinalang bahagi ng rocket.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok na si Filipina tennis star Alex Ayala sa main draw ng WTA 500 Berlin Tennis Open na gaganapin mula Hunyo 15 hanggang 21. Mula sa qualifying field, direkta nang makakalaro si Ayala sa pangunahing torneo sa pamamagitan ng wild card entry. Ito ay matapos ang kanyang second round exit sa HSBC Championships.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Hindi na nakapasok sa semifinals ng 2026 AVC Women's Cup ang Alas Pilipinas matapos mabigo kontra Chinese Taipei 16-25, 14-25 at 10-25. Sa kabila ng pagkatalo, nanguna si Alyssa Solomon na may 6 points. Natapos na ang sunod-sunod na podium finish ng Pilipinas sa torneo matapos manalo ng bronze noong 2024 at silver sa 2025 kasama ang dating lineup. May 2-3 pool play standing pa ang Pilipinas at naghihintay na lamang ng susunod na laban sa classification round. Sa pagbabalik ng bagong araw, reklamong tax evasion isinampa ng BIR laban kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Philippine National Police naka full alert status sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At sa ibang bansa, US President Donald Trump ipinatigil ang planong paglunsad ng airstrike sa Iran matapos magkaroon ng pagkakasundo.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagbabalik ang bagong araw, nagsampa ng kasong tax evasion na umaabot sa halos 1 bilyong piso ang Bureau of Internal Revenue laban sa dating alkalde ng Bambantarlac na si Alice Guo sa Department of Justice. Ayon sa BIR, nilabag umano ni Guo ang ilang probisyon ng National Internal Revenue Code kabilang ang hindi pag-file ng income tax returns at hindi pagbabayad ng tamang buwis mula pa 2019 hanggang 2020. 2023. Batay sa investigasyon, tinatayang higit 1 bilyong piso ang hindi naibayad na buwis kasama na ang mga surcharge at interest. Ayon pa sa BIR, nagsimula ang investigasyon mula sa pagdinig sa Senado noong Mayo 2024 kung saan iniuugnay sigwo sa iba't ibang ari-arian, sasakyan at negosyo. Sinabi ng BIR na hindi sapat ang naipresentang dokumento upang ipaliwanag ang laki ng kanyang mga gastusin, kaya dumabas sa kanilang pagsusuri na may hindi naideklarang kita at buwis na hindi nabayaran. Si Guo ay kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos mahatulan sa kasong Qualified Human Trafficking.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naka-full alert status ang Philippine National Police kaugnay ng selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayon. Ayon sa PNP, epektibo ang full alert status mula alas 5 kahapon hanggang alas 11:59 ng gabi mamaya. Ito ang pinakamataas na antas ng kahandaan ng pulisya upang matiyak ang seguridad sa buong bansa. Mahigit 89,000 na tauhan ng PNP at force multiplier ang ipapakalat sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kabilang dito ang Rizal Park sa Maynila, mga makasaysayang pook, terminal, pangunahing kalsada at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko. Gayunman, nilinaw ng PNP na wala pa silang naitatalang kumpirmadong banta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Dagdag pa nila, patuloy ang koordinasyon ng kanilang mga unit para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente at upang mapanatili ang kapayapaan sa buong selebrasyon. Samantala, nag-anunsyo naman ang Department of Transportation ng libreng sakay bilang pakikiasa sa Araw ng Kalayaan. Libre ang pamasahe para sa lahat ng commuter ng MRT3, LRT1 at LRT2. Magsisimula ito sa lahat ng mga pasahero bandang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at babalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Humigit kumulang 86 na milyong pisong halaga ng abandoned fresh red onions na kumpiska ng Bureau of Customs. Para sa detalye, narito si Nena Behar.
3: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang humigit kumulang 86.7 million pesos na halaga ng mga abandoned fresh red onions mula sa mga containers. Pinamunuan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang sinagawang inspeksyon sa naturang mga containers bilang bahagi ng kampanya ng naturang ahensya ng gobyerno laban sa smuggling o pagpupuslit o kontrabando at maibigay ang proteksyon sa mga lokal na magsasaka sa bansa. Inihayag ng Bureau of Customs, hindi na ilalabas sa merkado o mapamilihan ang nasabing mga abandonadong shipment ng sibuyas. Ayon sa Bureau of Plant Industry, hindi na ligtas ipalabas ang nabanggit na mga pulang sibuyas sanhi ng posibleng nasira na ang mga ito o bumaba na ang kalidad ng mga ito dahil hindi na iproseso ang mga ito at na-release ng consignee bagamat may permit ang mga shipment ng mga ito. Lunsod ng hindi pag-claim at hindi pagbabayad ng buwis para sa natura mga sibuyas, idiniklarang abandonado ang mga ito at sa ilalim sa legal na aksyon sa pamamagitan ng CMTA ayon sa Bureau of Plant Industry. Inirekomenda rin ng Bureau of Plant Industry na huwag nang ilabas pa sa lokal na merkado ang nasabing mga sibuyas, lalo ba't kasabay na ito ng anihan ng mga lokal na magsasaka sa bansa na makakaapekto sa kabuhayan o kita ng mga ito. Nena Flores Bihar, FEBC Network News, Lungsod ng Maynila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang planong panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran matapos umanong magkaroon ng progreso sa usapang pangkapayapaan. Anya, nagkasundo na ang mga sangkot na bansa sa mahalagang bahagi ng kasunduan at iaanunsyo na lamang ang detalye ng paglagda nito. Nagpapatuloy ang pag-uusap upang tuluyang matigil ang labanan habang nagsimula ang tigil putukan noong Abril.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Naka-lockdown ang Pentagon o ang pangunahing himpilan ng militar sa Estados Unidos matapos matukoy ang posibleng problema sa kalidad ng hangin sa loob ng gusali bilang pag-iingat inilikas sa mga tao sa ibang lugar habang iniimbestigahan ang insidente. Ayon pa sa Pentagon, patuloy pa nilang inaalam ang sanhi ng problema upang matiyak ang kaligtasan ng lahat sa loob ng gusali.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Unang Pedro 4:12-13. Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok. Sa halip magalak sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Biyernes, a 12 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:58 ng umaga.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atuntak na abyan alas 7:20 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Biyernes, Hunyo 12 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Migo Dave Pestanyo,
1: ug Miga Joy Kawayan Combatier.
2: You. Headline.

0: sa balita lokal, bulig sa ang lokal nga gobyerno sang Coronadal padayon nga ginahatag sa mga apektado nga pamilyas bangod sa linog. Soco Teco 1 nagpadala sang task force kapatid para sa power restoration sa Jensan kagkaiping nga lugar. 50 anyos nga lalaki arestado sa Banwasang Pulumulok, illegal nga M16 rifle na kumpiskar. 4 kabalay naguba matapos nag-igo suno pa ang buhawi sa Isulan Sultan Kudarat. National roads kag mga tulay sa Sultan Kudarat nagapabilin nga maagian matapos ang magnitude 7.8 nga linog. High value individual arestado sa Kidapawan City, Shabu na kumpiskar. First pickleball tournament 2026 madinalagon nga ginpatigayon sa Piagapo, Lanao del Sur. Sarangani local executives ginbutang na ang probinsya sa under state of calamity. 11 ka BIFF terrorist nagsungka sa Maguindanao del Sur Police. Masobra 350,000 pesos ng balor sang shabu, granada kag .45 pistol na bawi sa arestado nga HVI Samis-Samis Occidental.
1: Sa balita nasyonal, 3,000 ka aftershocks na tala matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa South Central Mindanao. Price freeze gin patuman sa mga naigo nga lugar kasunod sang linog. Presidente Marcos ginsiguro ang suporta sa mental health para sa mga estudyante nga naapektuhan sang linog sa South Central Mindanao.

0: Padayon nga nagahiwat sang relief operations ang lokal nga gobyerno sang Coronadal, agod masabat ang pagkinahanglanon sa mga pamilya nga apektado sang mabaskog nga linog nga nagtayog sa syudad adlaw sang Lunes. Paagi sa mando ni City Mayor Erlinda Araquil, gilayon nga napanagtag ang food packs kag iban pa nga nagapangunang pagkinahanglan. Paagi man sa City Social Welfare and Development Office sa mga residente nga tuma na apektuhan sang kalamidad. Lakip sa mga ginhatag nga bulig ang tiglimang kilo nga bugas, canned goods, noodles, used clothes, kag iban pa nga relief items nga makabulig sa temporaryo nga pang-adlaw-adlong panginhanglan sang mga pamilya. Suno sa lokal nga gobyerno magapadayon ang pagpanagtag sang ayuda kag paglibot sang mga personahe sa nagkalain-lain nga lugar, agud masiguro nga mahatagan sang bulig ang tanan nga residente nga nagakinahanglan samtang nagapadayon ang pagbangon sinihalin sa epekto sang linog.
1: Nagpadala ang South Cotabato 1 Electric Cooperative Incorporated sang mga tinawo sa idalom sang Task Force Kapatid agod magbulig sa power line restoration sa General Santos City kag pila ka bahin nga nasakupan sang Socoteco 2 matapos ang magnitude 7.8 nga linog sang Lunes. Suno sa kooperatiba, kabahin ini sang coordinated response sang mga electric cooperative sa idalom sang NEA, Filreca, Kaguan, Amreco para madasig ang pagkayo sa mga naguba nga linya sang kuryente kag mabalik ang supply sa mga apektado nga lugar. Padayon subong ang pagbuligay sang nagkalain-lain nga power utility sa rehiyon para sa gilayon nga pagbalik sang serbisyo sa mga komunidad nga naapektuhan sang kalamidad.
0: Arestado ang isa ka 51 anyos nga lalaki matapos makuhaan o madakpan sa isa ka entrapment operation sa Barangay Canary Site, Banwasang Pulumulok. Adlaw sang Martes, bangod suno pa sa pagbaligya sang illegal nga pusil. Ginkilala sang Police Regional Office 12 ang suspect kay alias Alvin nga residente sang nasambit nga barangay. Sa operasyon, nakumpiskar halin sa suspect ang isa ka Colt M16 rifle, duha ka magasin sinikag ang isa ka backpack nga ginapatihan ginagamit sa transaksyon. Gilayon nga ginarestar ang suspect kag gindala sa kustudiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga imbestigasyon kag pagpasaka sang kaso. Mga tubang ang nasambit nga suspect sa kaso pagbayular sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na nagadumili sa illegal nga pagpanag-iya kag pagbenta sang mga armas nga wala sang nagakaigo nga lisensya kag pahanugot. Padayon naman ang kampanya sang mga otoridad batok sa mga illegal nga armas agud mapabilin ang kalinong kag siguridad sa South Cotabato.
1: Apat ka kabalayan nga hinimo sa light materials ang naguba matapos ang ginreport nga pag-igo suno pasang buhawi sa Purok Pag-asa 2, Barangay Bambad Isulan, Sultan Kudarat, banda alas 4:30 Miyerkules sang hapon. Gilayon nagresponde ang Isulan Municipal Police Station kabuligang Bureau of Fire Protection kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sang Isulan agod maghiwat sang assessment kag siguruhon ang kaluwasan sa mga residente sa lugar. Base sa pauna nga report, ginguba sang mabaskog nga hangin ang apat ka kabalayan nga nasapuan sa apektado nga lugar. Sa taliwala sang insidente, wala naman sang natalang napilasan sa mga residente. Padayon ginahibalo sa mga

0: Ibsen.
1: Ginpahayag sang DPWH Sultan Kudarat First District Engineering Office sining Martes nga nagapabilin na abri kagluwas nga maagyan ang o maagyan sang tanan nga sa isang salakyan ang tanan sini nga National Roads kagtulay bisan pa sa epekto sang magnitude 7.8 nga linog. Kadungan sini naghiwat man sang rapid damage assessment kagpadayon nga monitoring ang Sultan Kudarat Second District Engineering Office sa mga nagapangunang kalsada kagtaytay sa ila area of responsibility agud masiguro ang kaluwasan sang mga motorista kag residente. Suno sa initial nga report, wala sang natala ang grabe nga damyo sa mga national roads na nagaagi sa mga pangasakop sa Banwasang Lebak, Kalamansig, Palimbang, Senator Ninoy Aquino, Bagumbayan kag Esperanza. Bangod sini nagapabilin nga bukas kag luwas ang mga nasambit nga tulay sa nagkalain-lain nga banwa para sa tanan nga sahi sang salakyan. Nagapabilin man nga maagyan ang Sewod Section, Tubtub Tinalon Section matapos ang matapos nga wala sang natala ang damyo sa nasambit nga bahin sang kalsada. Padayo naman ang ginapatigayon nga inspeksyon kag hugot nga pagmonitor sang DPWH sa mga kalsada kag taytay sa bugos nga probinsya agud masiguro ang kaluwasan sang publiko kag gilayon masabat ang bisan anuman nga posible nga epekto sang mga masunod nga pagtayog o kon aftershocks. Ginpasiguro man sang mga opisyal nga magapabili na kaalerto ang ilang mga talatapan agud ma-monitor ang kondisyon sa mga infrastruktura kag masiguro ang luwas nga pagbiyahe sa mga pumuluyo sa Sultan Kudarat.
2: Arestado ang 38-anyos nga lalaki nga ginakabig nga high value individual o HVI matapos naarestar sa isa ka search warrant operation sa Purok Chico, Mariano Cuenco Street, Barangay Poblacion, Kidapawan City. Ginkilala sa mga otoridad ang sospek kay alias Makmak. Kinihiwat ang operasyon sang tingob nga puwersa sang Kidapawan City Police Station Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Agency 12, Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit kag First Cotabato Provincial Mobile Force Company. Sa operasyon na kumpiskar halin sa suspect ang gamay nga pakete sang ginadudahan siya bunga nagserbe nga ebidensya batok sa iya. Sa karon niya ra sa kustodiya sa mga otoridad ang suspect samtang ginapatigayon ang nagakaigo nga dokumentasyon kag pagpreparar sang kaso nga ipasaka. May kaangtanan sa pagbayolar sa layi batok sa ilegal nga droga. Suno sa kapulisan kabahin sang operasyon ang padayon nga kampanya sa mga otoridad batok sa ilegal nga droga sa probinsya sang Cotabato.

sa dugang pa nga balita lokal, madinalagon nga napatigayon ang first pickleball tournament 2026 sang o adlaw sang Domingo tubtob Lunes sa Piagapo Municipal Gymnasium, Lanao del Norte isip kabahin sang pagselebrar sang ika-65 nga anibersaryo sang lokal nga gobyerno sini. Ginpangunahan nanday Mayor Engineer Ali Sumandar kag Vice Mayor Ansari Sumandar ang nasambit nga kompetisyon nga ginpartisiparan sang mga players halin sa nagkalain-lain nga barangay sang Piagapo kag mga kaiping nga Banua.

Gin paidalom na sininga Miyerkules sa state of calamity sang provincial official sang Sarangani ang bugos nga probinsya nga gintay-og sang 7.8 magnitude nga linog sang Lunes nga nagresulta sa kamatayon sang masobra 20 ka mga residente sini kag pagaguba sang madamong ang mga istruktura lakip ang mga school buildings mismo mga local executives kag miyembro sang sangguniang panlalawigan o provincial board sang Sarangani isa sa apat ka probinsya sa Region 12 ang nagreport sang hapon sang Miyerkules nga gindeklarar sa state of calamity ang ila probinsya. Grabe nga naapektuhan ang magkaiping nga Sarangani province kag General Santos City sang 7.8 magnitude nga linog nga nagtayog sang Lunes sa bugos nga South Central Mindanao, lakip ang Zamboanga Peninsula o Region 9, Region 10 o Northern Mindanao, Region 11 o Davao Area, kagbugos nga Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Masobra isa kagatos nga buildings, kag nagkalain-lain nga istruktura ang ginguba sang linog sa General Santos City kag Sarangani nga nagresulta sa kamatayon sang 145 katawo sa nasambit nga duha ka lugar kagkaiping nga mga probinsya. Nagpatigayon ang local government units kag nagkalain-lain nga line agencies sang national government kag BARM government sang initial nga disaster response kag relief mission sa Banwa sang Alabel, Malungon, Maasim, Kiamba kag Maitom sa Sarangani. Sa Maasim, ang epicenter sang 7.8 magnitude nga linog nga nagtayog kag apat pa ka region sa Mindanao sang Lunes.

sa ulihi nga balita lokal, nagpahayag sang kahandaan nga magbulig sa kampanya para sa Kalinong ang anay 11 ka miyembro sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o kung BIFF matapos ini formal nga nagsungka sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office sang Miyerkules sa ginpatigayon nga isa ka simple nga seremonya sa Camp Dato Aquilan sa Sharif Aguac nanumpa sa gobyerno ang mga anay rebel sa atubangan sang mga opisyal sang kapulisan, mga leader nga Moro kag mga lokal nga opisyal nga nagasuporta sa reconciliation program sang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o kon PRO BAR. Isip kabahin sang ila pagbalik sa sabakan sang gobyerno, ginsungka man sang grupo ang ila mga pusil kag improvised explosive devices nga pwede pa sigabungon gamit lamang ang mobile phones. Nagpromesa man ini nga hindi na liwat malambigit sa bisan anuman nga pagbayular sa layi. Suno sa mga lokal nga opisyal, nangin posible ang pagsungka sang mga ini matapos ang series sang back channel dialogues nga ginhiwat sang mga opisyal sang kapulisan sa pagpanguna ni Maguindanao del Sur Police Provincial Director Colonel Michael John Mangahis, mga kaopdanan nga sundalo sang 601st Infantry Brigade kag mga lokal nga gobyerno. Ginpahayag man sa mga nagsungka nga anay BIFF members nga handa sini auhagon ang ilang mga nabilin nga katapo kag talikdan ang armado nga

0: ang armado nga pakigbato kag magbalik sa ila mga lokal nga komunidad agod magpangabuhi sang malinong. Suno sa tala sang PRO bar, naglabot na sa 724 ka miyembro sang BIFF, Dawla Islamiya kag ilang mga taga-suporta ang nagsungka sa Maguindanao del Sur humalin sang tuig 2024. Ang mga ini ginpaidalom sa mga programa nga may tinutuyo mabalik sila sa mainstream communities sa bulig sang kapulisan kag gobyerno sang Bangsamoro. Suno nanday manahis kag PRO Bar Director Police Brigadier General Christopher Abisha ipaidalom anay sa religious reorientation ang anay onse ka rebelde bag-o ini ihat idulong kag ibalik sa ila pamilya.
1: Sa ulihi nga balita lokal, arestado ang isa ka Regional Priority High Value Individual o HVI matapos nakumpiskaran sang ginadudahan siya bugranada kag armas sa ginhiwat nga search warrant operation sa Barangay Eastern Look, Plaridel, Misamis Occidental kaagahon sang Miyerkules. Ginkilala sang kapulisan ang sospek kay alias PO, 38 anyos kag residente sang Porokya Lowtop sa nasambit nga barangay. Sa pagserbi sang search warrant na kumpiskar sa mga operatiba ang isa ka kalibre .45 nga pistola nga may magazine, isa ka hand grenade kag pila ka drug paraphernalia, lakip ang improvised glass pipes, aluminum foil, digital weighing scale, heat sealer kag cellular phone. Na-recover man sa mga otoridad ang mga sachets ang ginadudahan siya bunga may kabugusan nga kabugaton 55.2 grams kag ginabulubanta na gabalor 357,000 pesos. Ginpangunahan sang Provincial Intelligence Unit sang Misamis Occidental Police Provincial Office ang operasyon sa pakigangot sang Plaridel Municipal Police Station kag 1002nd Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion 10. Sa karon yara sa kustudiya sang kapulisan ng sospek samtang ginapreparar ang pagpasaka sang kaso nga pagbayolar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Suno sa mga otoridad, kabahin sa operasyon ang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga kag illegal nga armas sa probinsya.

Balita Nasyonal.

0: Nag-labot na sa masobra 3,000 ka aftershocks ang natala sang FEVOX. Kasunod sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao adlaw sang Lunes. Sa tala nga ini, masobra 700 ang natumod. Ang lokasyon samtang masobra 60 ang na batyagan sang mga residente nga may kabaskugon halin magnitude 1.2 to 6.4. Suno sa Bureau of Fire Protection, naglabot na sa 53 ang death toll apang padayon pang ginapaidalom sa verifikasyon. Yara sa Code Red Alert, sa gihapon ang Davao Region kag Surgeon samtang nagapadayon ang rescue retrieval kag damage assessment operations sa mga apektado nga lugar. Ginpahayag sang Office of Civil Defense nga nakatuan na sang mga responders ang mga anay isolated nga komunidad apang may pila ka lugar sa gihapon nga mabudlay sudlon bangod sa mga guba nga kalsada kag infrastruktura. Samtang ginabulubanta masobra 6,200 ka bulutuan kag masobra 3.2 milyon ka mga estudyante kag magtutudlo ang naapektuhan sang linog suno sa DepEd samtang padayon ang assessment sa kalaparon sang Damyos. Padayon nga nagapanawagan ang otoridad sa publiko nga magpabilin alerto kag magsunod sa mga abiso agud masiguro ang kaluwasan sa tunga sang padayon nga aftershocks.
1: Nagpatuman ang gobyerno sang 60 ka adlaw nga price freeze o temporaryo nga pagpugong sa pagpasaka sang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon sa mga lugar nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Tinutuyo sang tikang nga mapabilin nga masarangan ang presyo sang pagkaon kag iban pa nga nagapanguna nga pagkinahanglan samtang nagapadayon ang relief kag rehabilitation efforts sa mga naigo nga komunidad. Madumduman nga mabaskog ang linog nga nag-igo lapit sa maasim saranggan isang Lunes nga nagtugas ang malaparon nga damyo sa nagkalain-lain nga bahin sang Mindanao. Suno kay Trade Secretary Cristina Roque, adlaw-adlaw nagamonitor ang mga regional office sang gobyerno para masiguro nga nagakaigo ang supply sang pagkaon kag indi magsaka ang presyo sang nagapanguna nga mga balaklon. Nakigangot man ang gobyerno sa mga supplier kag distributor para malikawan ang kakulangan sang produkto sa mga lugar nga nabudlayan nga malabot bangod sa naguba nga mga kalsada kag iban pa nga infrastruktura. Samtang nagpainman ang gobyerno sang bulig para sa mga negosyo nga naapektuhan sang linog, ilabi na ang mga micro, small kag medium enterprises.

0: sa ulihi nga balita nasyonal, ginpasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi lamang gilayon nga ayuda ang ihatag sang gobyerno kundi pati man ang suporta sa mental health para sa mga estudyante nga apektado sang mga baskog nga pagtayog sa pila ka bahin sang Mindanao lakip ang Sarangani kag Jensan. Ginhatagan pagtagad sang presidente ang importansya sang pagsabat sa emosyonal kag psikolohikal nga epekto sang kalamidad sa mga estudyante, ilabi na sa mga kabataan nga hipos lang nga naga-experiensyar sang trauma tugas sang linog. Ginpahayag sang presidente nga may mga programa ang Department of Health agud mabuligan ang mga estudyante na masarangan ang ilan na experiensyar kag makabangon liwat sa emosyonal nga epekto sang kalamidad. Ginauhag man sang presidente ang mga magtutudlo kag mga katapo sang bulutuan nga id-id i-monitor ang mga estudyante pangod pwede ini magpakita sang mga palatandaan sang emosyonal nga kabudlayan bangod hindi tanan nga kabataan ginapahayag ang ila na batsyagan. Agod mas mapabakod pa ang mga mekanismo sang suporta sa mga bulutuan, ginpahayag man sang presidente nga ipaidalom sa espesyal nga pagbansay ang mga magtutudlo agud matungod kag mabuligan ang mga estudyante nga naka-experiensyar sang trauma kag grabe nga stress.
1: Balita sa luwas sang pungso.
2: Naglunsar sang malaparon nga air strikes ang Amerika sa nagkalain-lain nga bahin sang Iran. Suno sa US Central Command ang nasambit nga pag-atake ginhimo isip balos sa padayon nga pag-atake man sang Iran. Wala naman nagpatayog si Defense Secretary Pete Hegseth bisan nga naigo nila ang mga infrastruktura nga ginapanag-iyahan sang mga sibilyan. Gin-insister sini nga ila gina-target ang mga nagapanguna nga pasilidad sang Iran. Madumduman nga ginpabagsak sang Iran ang military helicopter sang Amerika lapit sa Strait of Hormuz kung sa diin nakasalbar ang mga piloto. Makapila ka beses naman nga nagtanyag ang Amerika sang kasugtanan sa Iran apang padayon ang ginahimo nga pagbayular sang mga militanteng grupo.

nagpalabot sang nagpatigayon sa malaparon nga manhunt ang mga kapulisan sa Johannesburg sa South Africa batok sa mga suspek sa pagpanglutang nga nagresulta sa kamatayon sa 12 katawo. Hindi magnubo sa napulo kaarmado nga suspek ang nalambigit sa insidente na nagsulod sa Jumpers Informal Settlements kagilayon na lamang ini ng luthang. Gitawag sang mga kapulisan ang insidente isip barbaric kag wala sang tagipusoon nga krimen. Ginahibalo pa sang mga otoridad ang nangin motibo sang mga sospek sa nasambit nga insidente. Nagapati naman ang pila ka miyembro sang Jumpers community nga iniposible may kaangtanan sa kinagamo sa iban nga grupo bangod sa pagmina. Ginapatihan nga nangin isa na ka